0: ni wa fanya muwe mabusia fwe mbeku miya mungu mpre akon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fwe, mbeku miya mungu mpre akon, mamenko.
0: Mese fedi ya ni wa fanya muwe mabusia fwe mbeku miya mungu mpre akon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fwe, mbeku miya mungu mpre akon, mamenko.
0: Mabusia fwe.

0: o te won to je pe o e wo ni awon igba kan wa to je pe awon osere ori tage won ma gbe ise won lo si schools kakiri lati ri pe ki awon na kan fi ko awon eyan leko ati ka awon na le pa owo sapo ara won mo fe so fun yin pe ni isin ti an ba la won fe se ru e ko se se tara mo nitori pe igba yen won te ngba 50 naira lowo won gba na won pe ki won wa fi sibo ori ori tage ko si nkan tin je 50 naira mo be gbe 200 naira sile awon ti won were yen gan won le mo to nkan so ibi ti kini ki towo yen baje de so ta ba wa wo eja lo so oja ni isin igba ti won ti ijo won ti ijo wo ranwo ini gbogbo nkan ti won nkan kole ko se ko mo e fe ra panu ni e fe ra cement e fe ra yanrin e fe ra gbogbo e ko ti e bi igba to je pe won fe ki mekunu gan ko ti e ri ile ko laye e ni so block gan awon ti mo yo block e lo won ra ngba kan
1: sorry
0: eh to je pe won fe ra block won fe fi kole won e lo won ni won ra ni o ni enu Satan so laye Jonathan to ni mo kan bere lati be yen ni lati odo ti e ni ti n ba bere lati tori pe a ta ba ni ka sese mo fa seyin amoye ti n ra nigba na pere owo poku ni sugbon aye Jonathan ero ni won ya ra block eyo kan ti oju bi 500 naira lo ti won ra ni isin te ba fe ra block eyo kan egberun kan ni 1000 naira ile ra block eyo kan en te ba wa bi awon eyan ni won le ba pe boya won fe ba yin yo block se pe cement na fi yo ati ke yanrin pe e wa be eyan pe ko wa ba yin yo block ni isin e ma je tan yin to ba gba lowo yin ni o gba 900 e jo kilo fa ninu eje difference of 100 naira ni so gbogbo nkan ko ri bi awon eyan se expect pe ko ri nkan ti baje won si owo ranwo ti an so ko san dele but o san do wodo awon minister right o san do awon governor right
1: o san do awon
0: awon ti won je alagbara nilu o san do won awon gbadun e imi nu won e mo abi mo je president ni isin mo je governor ni mo je vice president ni mo je deputy governor ni awon opolopo nkan ti en lu ofe ni won le ni feeling kankan le ori nkan ti to wa le yi bet opolopo olowo ni park mo to sinu ile re ni isin ti o fese rin jade nigba to wo epo ti won ti o fese rin jade ti o lo gbe bike tori pe o wo pe ibi to hun lo gan bon ba ni ko nkun fure epo si inu oko epo wule jo tan ko to di pe o n dele eh ko kuku lo kini owo yen to mu lowo owo le manage so iyen lo so kun fa pe won yo owo ranwo wo yo owo ranwo ta ti ku so pe ohun fe da pada awon eyan believe ni pe to ba tun so pe ohun o da pada se yo tu wa lara ni isin a de Nigeria ti ba lokun aro rokun aro ra die eyi ta lero pe a go ti legbe bo ye ka ma gbadun tele ha fun awon minister e fa awon governor e a fun gbogbo won ko reflect ni ara mekunu rara ati rara
1: dori awon opopona de gbogbo e
0: dori awon opopona governor to ba gbiyanju te ba ri to so opopona to ba si opopona e kan sara si governor te ba ri to gbiyanju to se nkan amaye derun sile iwosan gbogbo tabi sile iwe e kan sara si tori pe owo ranwo ta nso yi na ni isin opo owo ohun ni won to n da lori pe won da lori pe won fi san gbese nipinle won e de wa wo owo ranwo ki lo de ta to n lo n je gbese mo kun gbese lori lede Nigeria ayo ranwo ani ki nkan ta bele tarawa la fe mo gbadun lori lede Nigeria sibe kaka kewi agbonde ipele lo n pele si so gbogbo nkan ti baje afi ki olorun eledumare ba wa tun se
1: amen
0: idi niyan to fi dabe ni pe oro ta ti ku so eyan fi agbara eyan o fi bo mo se fe so eyan a fi ara ti nkan to so ni won ba die pe abi ka kuku fe pin pada bile yo gbe ni e ja lo sile ibo mi so awon nkan to n sele niyan
1: e seun ojogbon wale egbe wu mi baba one nation lori oju te fi wo awon eleyi to ni se pelu ti dida pada owo iranwo ori epo le ti atiku toni pe on

tasan o akojopo iroyin agbaye lo nde se ti gbo yin lati ikanni kanga gbon magbe Wells Radio 89.3 FM ti akale si opopona Alaafin Avenue Oluyole Estate Ibadan oye Olorun Adegoke ni oniroyin yin saju egun awon koko to wa ninu iroyin na Orile ede yi nlo ti ro ile ise ele eto nri si oro afefe gas lorile ede Nigeria lati so afefe dana gas di eyi ti owo re oni gun pa fa won mo orile ede yi ijoba apapo ti se apoti ile ti mo nse isiro na yan meta to nri si oro ti won nri si isiro na mana mana to je egberun lona otale ni egbetale mejo niye igbese ile ti won gbe lati fopin si afojusun iye owo na mana mana bo tin roke Ajo ton risi oro ilera lagbaye WHO na ti fidi e mule wipe Uganda ti bo lowo ajakale arun Ebola bi arun ohun bi tin te waju lati mo jaranran ni orilede Congo Ogunlogo awon eniyan o ni won ko ti ri leyin ijamba ekun omi eleyi to fa omi yale nilu Nepal Ninu oroyin re idaraya ajo UEFA n gbe igbese lati wa eni ti o gbapo lowo Infantino ni bayi egbo iroyin na lekun rere Are Bola Tinubu lana ode yi loro ile ise ton ri si oro afefe dana gas ni Nigeria yan NLNG lati wa nkan se si oro owo afefe dana gas wa lati ba ri daju pe owo re o wa niye ti okun pa fun awon omo orile ede Nigeria Are to kasi bi eka won amusagbara bi won se le mo niyi mo bi won ba kuna lati mu igbe aye awon ara ilu ronun pelu atenumo wipe ki ile ise na ki won wa bi won ti mu nkan dogba lori igbese ipa owo wole won ati bi won ti se je ki ohun amusagbara o de ronun lorilede yi Tinubu soro na ni akoko to n gba lejo igbimo awon adari ati alasa ajo na eyi ti alakoso agba won Adeleye Faladelewaju won ni ile ilu to wa nilu Abuja o wa ro ile ise na lati wa nkan se si oro wa fefe dana gas tin fo soke ki won si so de tanfani fun awon omo orilede Nigeria Ijoba apapo ti fi kun akitiyan won lori fifopin si igbese idiyele ori owo na ti mana mana to nti afojusun odiwon iye na ti won lo jake jado orilede yi pelu apapo apoti eleyi ti mo sayewo sesero iye na lilo to je egberun lona otale ni egbetale mejo niye eleyi ti won ti ri mole lawon ile kokan labe eto akoko disrep igbimo NCPC to ri soro aladani ona safihan oro na ni ojoru nipa bi ida 100 awon onibara ina oba ni Nigeria bi won ti se ni apoti isiro na iyan mita ohun igbimo ohun wa soro nipa eto eleyi tin lo lowo na to n foju sun ona lati fopin si afojusun odiwe odiwon iye na ti awon eniyan lo paapaa julo ti awon onibara n lo ina ohun ti won pe won si mo se isiro re bo ti to ati bo ti ye jake ijado orilede yi Ajo olomira to nri si oro eto odibo lorilede yi yun INEC ni ojo abameta ojo kokan din lopon osu kejo oni won safihan akojopo oruko awon oludije eleyi ti egbe oselu kokan fa kale fun eto odibo gomina to nti eto odibo ile asofin ti o waye ni ojo kefa osu keji odun 2027 eto odibo gomina ohun yo waye ni awon ipinle mejidini ogbon niye nigbati eto odibo ile asofin eyan yo waye ni gbogbo ipinle merindini ogoji to wa lorilede yi gege bi akojopo akoko eto kokan eyi ti ajo olomira to nri si oro eto odibo ti won fi lede eto odibo gomina yo waye ni ipinle Eko Ogun ipinle Oyo Delta Rivers Akwa Ibom ipinle Cross River Enugun Ebonyi to fi mo ipinle Abia Kwara Benue Plateau Niger ati ipinle Nasarawa awon ipinle yoku ti oro kan na ni Bonu Yobe Adamawa Taraba Bauchi Gombe ipinle Jigawa Kano Kaduna to fi mo ipinle Katsina Samfara Kebbi ati ipinle Sokoto
ajo olomirira ton risi oro eto odibo lorilede yi awon aforo lede nipa bi ifilede akojo poruko awon oludije na bo ti se je lara igbaradi won fun eto odibo ti gbogbogbo todun 2027 ti o se fa awon egbe oselu kokan ton ti awon oludije won laaye lati le sayewo awon oruko eleyi ti won fi ranse si ajo na ajo ton ri si oro eto ilera lagbaye WHO ni won ti fidi amule wipe opin ti de bayi bujade ati itankale arun ebola ni lu Uganda Uganda kede wipe awon bo lowo arun na ni osu to koja lo yi ojo meji le ni ogochi leyin ti won fidi amule wipe eni to lugbade arun keyin o ni won da sile ṣugbọn ajo eleto ilera agbaye won te waju lati ma moju to bi nkan tin lo nibe lati ba ri daju pe ko si arun na ma nile ohun orilede ohun ti wa jeri si apapo awon eniyan to je ogun niye ti won lugbade arun na ni ojo 15 osu 5 nigbati orilede alabamule ti re yan Congo awon kede ibujade arun alagbara nibe ni ti won to si nte waju Kampala foro lede lori bi ibujade arun ohun bo ti se ni se pelu ilu Congo ati bi eni to kokko ni arun na lara bo ti se wolu awon wa lati ilu Congo awon alase ilu Nepal awon ti salaye oro nipa wipe awon ara America ati ara ilu Canada won wa lara awon ogun logo awon eniyan ile ti won sin wa ti won o ti ri leyin ejamba ekun omi tin fo mi yale eleyi ti o mu emi lo ni egbe enu loro ilu Nepal ati Tibet pelu akosile onka awon to jade laye ti o le ni 50 niye eka ton ri si oro ilu orilede America soro lopa bi won se nimo lori ipa ti isele omi yale onko lori awon omo ilu America ni ojoru sugbon won ko lati so iye onka awon ti isele on so le si won fi kan wipe ile ise asoju orilede America ni Nepal won ti n sise po pelu awon ajo ton ri si rin ajo afe ati awon alase won lati ba ran awon America ti oro kan lowo ile ise okere ilu Canada awon na safihan oro lori amojuto ti awon na nse ati bi won ti se setan lati pese ran lowo to ba ye nebe awon ti won ba nilo re gege bi ile ise awon olopa ati ilu Nepal ti se wa filede awon arinrin ajo afe ti onka won le ni 500 oni won se wa ti won o ti ri won to fi mo awon to je otalenirinwo le mefa ti won je ara ile okere lati awon orilede orisirisi to je 28 niye iroyin ere idaraya lagbaye ajo elere bọọlu alafẹsẹgba ile Europe yan UEFA o ni won tin sapa ati akitiyan won lati doju ko Gianni Infantino ninu eto odibo are ti ajo elere bọọlu alafẹsẹgba FIFA pelu bi won ti se ikodanu ihale won nipa wipe awon ko ni da si idije ajo FIFA mo ipo eleni 95 ajo Europe ohun pelu awon asoju won ninu igbimo ajo FIFA o ni won reti ati gba iwe lori eto okowo FIFA eleyi ti won pe ko ni je gbigbe dide pada mo gege bi iroyin ti se gbe ikodana iyale won o ni won reti ki won fidi e mule nibi ipade igbimo alase UEFA eleyi ti o waye nilu Monaco ipinu ohun o ni o tumo si wipe awon agbobolu lobirin to je ti fi eya agbaye tajo FIFA tojo ori won wa labe ogun odun won te waju lose to nbo pelu awon iko ile Europe mefa niye ti won kopa lara awon na lati ri England, France, Italy, Portugal, Spain ati Poland eleyi ti yo mo gba lejo won gege bi eto tan poya mo le eyi lopin akojopo iroyin agbaye fun ti osan oni sugbon kin to ma lo egbe awon koko to wa ninu iroyin na lekan si are Bola Tinubu ro ile ise Nigeria tun ri si ora afefe gas lati wa nkan se si owo ile tinfo soke ati aridaje we pe afefe idana gas ohun sun wabo ti o se gunpa fun awon orilede Nigeria ijoba apapo fi kun akitiyan won lati fopin si igbese idiyele pelu afojusun iye ina lilo jake ijado orilede yi to ni se pelu apoti isesiro iye ina manamana lilo iyan mita ti won ti ri mole lawon lekookan labe eto DSREP ajo ton ri si eto itoju ilera lagbaye UNWHO na ti fidi e mule wipe
òpin ti dé báyìí ìbújáde àrùn ebola nílùú uganda. Uganda kéde wípé àwọn bọ́ lọ́wọ́ àrùn náà lóṣù tó lọ ọjọ́ méjìléníogójì lẹ́yìn tí wọ́n ṣe ìdásílẹ̀ ẹni tó lùgbàdì àrùn náà kẹ́yìn. Àwọn aláṣẹ ìlú nepa ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lórí bí àwọn ará amẹ́ríkà àti canada bí wọ́n ti ṣe wà lára àwọn ogunlọ́gọ́ àwọn ènìyàn eléyìí tí wọ́n sì ń wá tí wọn ò tí ì rí nínú ìṣẹ̀lẹ̀ gbẹ̀mígbẹ̀mí alágbára eléyìí tó ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀kún omi tó fomiyàlé nítòsí ẹnu ìloro ìlú nepa sí tibet pẹ̀lú àkọsílẹ̀ òǹkà àwọn tán ti jáde láyé tó lé ní 50 níye. Ìròyìn eré ìdárayá lágbàáyé àjọ uefa náà ti ń gbé ìgbésẹ̀ láti kojú Gianni Infantino nínú ètò ìdìbò ààrẹ ti àjọ fifa lọ́dún tó ń bọ̀ pẹ̀lú ìgbàjáde àti ìkódànù ìhalẹ̀ láti mọ́ dá sí ìfigagbága àjọ fifa. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán òní. Àkójọpọ̀ àtúntò tó ń ti kíkà ìròyìn náà ló wá sí tìgbọ̀ yín láti ẹnu oyè ọlọ́run adégòkè. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa láwọn ojú òpó ayélujára wa gbogbo wells radio 893 bákan náà ẹ bá wa nífẹ̀ẹ́ kẹ́ ẹ sì bá wa pin káàkiri lójú òpó ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ facebook wa wells radio 893 fm fanpage lórí ìtàkùn àgbáyé www.wellsradio893.com

ijija bi ko minu agbon danu anu olorun ni ojo ko minu agbon danu olorun ogun foko re iwo gogan le didi ndaye loruko re pete ogun foko re o eni ti o ba mori owo e lo ma ku si emi eni abata kafira tupa to wo mi sunsun to so mi daji tan wo kakiri agbalaye olorun ogun foko re o bi ope lo ma nse mi nigba kigba tin ba ti lori ofe ati wa lori ero agbagbe bi eleyi iwo gangan ni baba awon alai ni baba olorun ogun foko re ijinle ninu ijinle oro ninu oro ohun ninu ohun agbara ninu agbara ogun foko re o

iba gbogbo pede pede to tin pede ka wa won to ma pede nigba ta mo pede pipe lawo pe ti o fi pe wa iba gbogbo soro soro to tin soro ka wa won to ma soro nigba ta mo poro si so igangan lawo so so lasola Iba oyun nu iba shedi aja osupa yin mo bale bage bage bage ki ma ba silete mo se ngbe ba folorun oba laye ogun foko re o Ekani West Radio 89.3 FM no le 30c Alaafin Avenue la wa wa ni Oluyole ni ilu Ibadan Inu kulu be lemi tin johun sori ero agbagbe. Iriri mi leto, eto ni iriri mi. Ohun ti oju agbari to nwo bye bye, toju omo kekere mi ba gan ni e, o le ma ri nkan kan mo ti o fi jade laye. Ohun ti oju omo kekere mi gan ni toju agbalagba mi bari o le ma wulo mo Tori ani mo se so pe iriri sagon gbogbo laye Ah eto toson en tun ma ga yata die A ma gbadun ara wa doba teki fun toson to ni Ogbon tarigi olorin ni ilu Ibadan lorilede Nigeria ta wa ti wa ninu kulu pelu me To ba takoko e gohun lenu won E bi mi le re pe ta ni Suspense ni assignment ni e ma wa die Bomba na e je n datomi like at this o ti just so pain

0: Tí n ba ni gbajugbaja olorin ni ilu Ibadan ni orilede Nigeria ni mo gbe wa. Mo ni nanjo lori omi eni lo ko iru re wa.
1: Gani gani ti aye saya o mo so pe.
0: Radio Evangelist mo nbo. Ambassador lo para para lori ero MIC. Ambassador Fisayo Oni Radio Evangelist emi amani mi oni so nti o bo ko baba to bi mi lomo je laye ka fata. Eje n wonu eto tosan yin lo ko to di pe mo gba le jo mi wole tori pe akoko yen ko duro deni keni akoko yen duro deni keni
1: ai le ni o fe ka ku be ni o fe ka de mi o pa sa pe suba balamba
0: eyin baba baba baba te ma ko wo le lai se pe awon omo mo iyen loju yin
1: be leyin ni lai bi jaja ti o ba ba ti ni lai gogo yin ma yin are da so
0: eko school fee le fun ya won la se pe awon mo gangan duro sibe e wa radio yin mora o
1: ma ba mo dupe mo so pe da
0: kuku ni se lasan lori awon iso wa
1: mo kan rin o pe mo yin jaji o fo to so mo won ta mi da san.
0: Ìṣẹ̀lẹ̀ ìdá ọ̀wọ̀ tó pọ̀ ńlẹ̀ ní gbòòrò ayé. Radio Evangelist mo ń bọ̀ ẹjẹ́ wọnú ètò lọ lónìí sàn-án.

Yes, ishele ti mo ma mu wa si eti go wa. Ilu ijebu gangan lo ti shele. Awa ijebu ni shele ti shele. Bi ose bi meji seyin ni mo gba ipe yen lori ero ibani soro mi. Ishele ida ele to lagbara le iyen ninu dile yen. Lati bi ogun odun seyin ni baba yi ti man ko owo ile iwe le. Fun iyawo e amo awon mo ni simbe iyawo lo ma lo nso wo ile iwe awon omo iyen ni asiko to ye ki awon mo yen san wo ile iwe baba yo kuku gbele kete ti owo yen ba ti rogun se lowo lo ma pe iyawo e iya alagbaja. Wow, owo ile iwe awon omo mi re o. Asiko le lowo. Iyawo de lo san owo yi. Amo ko won si awon omo rara pe baba awon lo san owo. Gbogbo iru okan won ni pe iya awon lo san owo ile iwe awon. Kere kere kere, awon omo meteta yi. Mo pari ile iwe akobere. Mo bo si secondary school, private school na de ni won lombe. Baba yi tun gbiyanju ati ma sanwo lati ma kowo le iya yi lowo. Iya yi lo ma lo sanwo. Be ko won si awon omo yen rara. Bi pe baba awon lo sanwo. Amo ni gba ti awon omo yin ma pari secondary school ti won ri admission yen si ile iwe giga onkan de gere die iyen fun baba awon omo yin e de mo pe awon omo obirin won ki fe je ki omo won wa lai lo si ile iwe. Iya yi ja rabu rabu. Ile ito je akobi ati ito tele. Ekono la wamite jijori admission. Nigba ati won kawe won lo. Ede mo pa mo bini ile iti amfesile la ye sen. Toba dikbe boya won no bro ki die. Wa ma kanra mo ba lele won ni ko de si nkan kan lowo baba yi ni igba yen be iya yi na nja raburabu oro wa se bi oro laarin baba yi ati iya yi nibe ni iya yi ti ko eru e kuro nle ko gbe pelu oko e mo iya yi lo dawa be o sanwo ile iwe amo ti awon omo yi ba nilo bi owo hand out nkan kan baba e na ma nsare kakiri o ma jalamba kakiri o ma ojo 10,000 ojo 20,000 nigba na lo o ma fi ranse amo mejo owo ile iwe gangan iya yi lo san iyen ni high institution. But gbogbo nursery school, secondary school, baba yi lo n gbeyanju lati sanwo yen. Be ni iya yi bere si ni gbin ohun ti o da sawon omo yin nikan pe se ri baba yin ko da si yin o lati kekere yin ni mo tin da fori ro ni mo tin da forun ro e sa mo pe mi na ni mo ma n kowo ile iwe yin wa si school. Be baba yi lo den son oro ti iya yi ngbin si awon omo yin nikun o ti wo awon omo yin lori o ti sink si won lagbare olorun fun iya yi lori ofe lati to ati akoko ati elekeji jade ni institution ko pe ko jina iya yi jade laye o. Iyawo arakunrin jade laye
lẹ́yìn tó jáde láyé ìṣẹ̀lẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ gangan gangan mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ ń dá tún mi.

0: lẹyin bi abi odun meji awon mo ni for one day kan na yin awon mo mejeje won o ti e wo bi ti baba won wa won ni baba awon o ri ta won ro le igba ti iya won sare lo sotun to sare lo sosi awon ebi iya won ni won face ti won se daada pelu e baba igbiyanju lati fo oju awon omo yin mora pe a kori be ba te wa ni nursery school nigba te wa ni secondary school emi ni mo nse amo awon omo yi fariga lopo lopo mo gbo ohun ti baba won so won ni iya awon la won mo hey aisan eleyi to lagbara kolu baba yi lori ironu awon omo e ti won ori ti ero eyan omo Nigeria kini ki baba yi o se lasiko to wa yi awon omo dere won tin se daada ninu aye ari ninu awon omo yi ninu oro ti a baba yi ba wa so ari ninu awon omo yi to wa nipo ijoba iyen ni Ogun state lowo lowo ile tan soro yi oju opo yen tin seju kini ki awon kini ki baba yi o se gbogbo abiamo aye patapata ejo e ba wa da seto yi e ba wa soro lori 091 68 93 1000 091 68 93 1000 tabi ke loju opo yi 091 53 33 48 93 091 53 33 48 93 hello
1: hello
0: ekaso ema kaso sir oruko yin bi te tin ba wa soro
1: oruko mi ni Samuel lati Ibadan
0: Mr. Samuel lati Ibadan e ba wa da seto isa
1: e wo olorun sanu gugu akokore laye
0: ba mi
1: seri iha ti ja ko mo fe so bo ko pa la kokon ni wi pe ki gugu akokore na in one way or other awa na ma fuju awon omo imora nigba to si wa nkekere ko mo seri to ko ba baba yi ni pe ohun ko lo nko owo yi fawon omo nigba to wa nkekere lati owo wa ko lo nko lo si ayo ko gugu akokore ko lo ni time lati attend the school awon omo nigba to ba wa nkekere number 1 iwe mi se ti ma so wo so awon omo mi ti ma ti send owo so awon omo mi si school won ma so ko ma so ti mo ti send owo so e so da ko ni dola ko bi tabi awo te wa so wi pe rara o ah awon ko ba be ko lo so wo lo won so lati kekere e be ko mo te tin so kekere nigba ti ye na ba so wi pe lo won so wo o na ma ma le pe ah ebi la jadi mi lo so wo nigba ti mo wa ni GS mi so fun mi ma ta won so so wo nigba ti mo wa ni GS gbogbo àwọn nǹkan yẹn àwọn ọkùnrin là ń ṣera wa and secondly ni pé gbogbo ọkùnrin láyé ni mo bẹ̀ kí gbogbo ọ̀nà ní kónkálukú fi tọ́jú rẹ̀ àwọn ọkùnrin kan ṣiṣẹ́ fóbìnrin ni fáwọn ọmọ ìyàwó ni awágun ò tọ́jú ara wa ṣẹ́gbọ́n mi sà ọkùnrin náà káwọn náà tọ́jú ara wọn torí ohun tẹ́ yẹn bá jẹ yẹ yóò gbé fún
0: un
1: nítorí àdìsáìn kó tọ́jú ara rẹ̀ kó o ṣe nǹkan dáadáa fún rẹ kó o jẹun dáadáa kó o yẹ kó o ṣe fẹ bí bọ tí àwọn bá di ìsáyẹ láti pàwọn òṣè fún bàbá wọn nísìnyí báyìí bá bí ọmọ mọtò àfọwọn ọmọ kó táyé ní bàbá àti àkàlọ fẹrẹ jù wá ní bàbá ni tí ọmọ bá wà láàbúrò tó má fẹ lọ sí omú gọ pé ọmọ bímọ ìyá ni wọn pè wọn ní pé bàbá náà ìyá tó ń jà wọ ọkùnrin nípa pé à ń tọjú ọmọ àti ilé.
0: Kini ki baba yi wa se bayi kini ko se kini ọna baba yo bayi
1: ni level ti baba yi ọlọ nikan lo le ni kawọn ọmọ yẹn la lo wọn ati pe gbogbo awọn to ba mọ iro kawọn ọmọ yẹn nikan ran si wọn
0: ọlọ
1: ni ba wọn si
0: ami o e seun gan e pe sori 091 68 93 1000 engineer ọwọ rẹ amulele ojú òpin yẹn ti ń ṣẹ́jú. Hello.
1: Hello, ẹ káàsì, ẹ pé tó lọ.
0: Ọlọ́run ló ń bá wa tó. Orúkọ yín sáà ibi tẹ́ ti ń gbọ́ wa.
1: Ẹ ṣe káàdì wa kò lẹ́tọ́ ẹ bẹ́ẹ̀ o.
0: Ọlọ́run ló máa ṣe. Yẹ́sà ẹ bá wa dá sétò ìsà.
1: Ṣẹ̀rí kọlọ sala oko ta ba ke se ke e ja mo ko la ko yawo ko ba ta mo mo ori ojo re suru ti lati ko ile le awon ki en ti be le be ke fere la yi bai le sa bai ko ko de lo ko de lo ise to se kọlọ le ko me ka fi mo lati ko ati dra lo wa bai yen
0: kini ki baba yi ki lona abayo bai
1: ina mo so fun yin yen pe koko lo so lori kun re pelu gogo ma lo abi ko de lo ko de la lo e ko jere ise re
0: e tun mo ni pe owo olohun lo wa ko sin kankan mi to le se
1: e seun
0: go sa hello
2: hello e ko aje e ka ko
0: e ma ka so ma oruko yin ibi te tin ba wa soro ma
2: ayan fi office lati monia
0: e ba wa da se to yi ma
2: seri ji ko ko ban ben be ko lo ko sha ni gbo wa ni tori pe o be yi ya to wu yen ko da to o ye ko ma so ko awon ba I pe baba yin do so wo ni o ko ti eye ko ni ka won mo kenin ti baba wa tori na awon ko yin yi se to ba won wi pe o fa ti so wo ki won ma lo bi awon mo yen ko ti ma fi ife han pa je ti ya won ni kan ya won ni kan. I don't want that one. I don't want that one. I don't want that one.

0: mi o ni lori ofia ati mo any text message call ni ejo. Ale jo nbe ninu kulu pelu mi lapa bi. Eja ki n gbe pe to keyin yen lori abala yi. Hello.
1: Hello sir.
0: Yes sir. Oruko yin bi te tin ba wa soro.
1: Emma
0: Kass, sir.
1: Oruko mi ni Mr. Ademiye lati Ogun Ero.
0: E ba wa da seto yi sir.
1: E se gan. Won na de ri pe awon omo won yen. Won leko Olorun. Hmm. Ton ba ni mo Olorun. Wa mo pe obi lo bi nje ida o se fun e o ida iya abi baba ida o se fun e o ko se fun e o bi kan to ko to ba ti mo pe o je eyan o ni la ri o gudo toju awon obi e tori ki iwo na ko ba le ka won mo ba le toju e esan ni gbogbo nkan e si ro pe o da fun won ni o wallahi tan ba ronu kan fi wada ale won o le da Ijepe iya na to se yen o eyin kan kan lohun fi sale kan na ni pe o na o jiri awon mo won yen so ide ele awa obi atawa ta je omo o ti didan o didan ni olohun pa wa la se ni ida obi e se fun e obi e o se fun e idajo ti awon obi e ko si lowo omo idajo awon omo lo wa lowo obi. So our woman need lati sora wa awon obi na I need lati fi ife ka fi han ka ya awon omo wa ka fa awon omo ra gbogbo nkan to ba nlo ta ba nse ka je ka awon omo wa ka je ka mo so awon mejeji awon meteta idajo wa fun won wo so kan ba le mi olohun idaji I Christian or the I Muslim kan pada sinu iwe olohun to ba ni lo church abi won lo mosque kan gbe kan teti kan gboro olohun lai si de wallahi won ma jiya e so e ka te mi fe so ni
0: e se ngon sa
1: screen how pada se nu
0: Yes, eja ki n gbe alejo me wole. Eje mi ni lori ofe ati gba ipe kankan mo ba oju opo yen sa nseju. Iyen lotun lo si oju opo yen nseju lotun lo si. Eje mi ni lori ofe. E ba nse oju opo alejo mi. E ma kasun sa.
2: E kasun lo tu.
0: Ah, oyin lo re dududu bayi. Ki ke to daruko yin gangan. Ah, on ti awon eyan mo yin mo. E ba fi ki awon alejo, ile ti won gbo wa.

0: Ekasosa.
1: Ekasosa.
0: Oruko yin sir bi tete wa.
1: Adebanji Sunday lati Oluyole Extension.
0: Mr. Adebanji lati Oluyole Extension. Oruko yen o san dada ara won ololufe iriri mi. Ele to se dada. Oni ah ile se abani won ni ka fun yin ni bread bokini la meji. E ba n pe fun won. Meji e ba dupe lowo ile se abani.
1: Ile se abani adupe ile se yin amaroke. Ile se yin oni jona. Wells Radio Eshegan Olotu adupe lowo eyin na.
0: Ope ni follow.
1: Owo yin ma tesi waju.
0: Eshegan sa. Ya ta ba ni pe kawo e bi tiri mo fe je ka n gbadun ara wa dada lori eto o ye ke ti se bi 30 years on stage o beni awon kan mo pe oju ti mo wo yi so ye ko awon ode mo tori emi o mo bawo ni orin kiko se je tori ojo ti mo ma kokko foju gan ni ile ijo sin yen be ni olugbode legbe titi ba mi fe daruko e ko ma dabi olowo ati to 27 years ago on se praise night lojo na lohun. Ah, ni gbogbo awon backup ti MP3 ko wa ngba na Olorun. Eyin le fe kere ju. Se le ranti. Nigba na Olorun. So terori e mo mo nkan ti mo so pe o ye ke ti se bi 30 years on stage.
2: Awon akorin la nko kere ngba e.
0: Beeni.
2: Gbogbo aloju gbogbo aloju ala.
0: O ti pe ganga na Olorun. O ti pe ganga na Olorun.
2: Professionally ati bere ngba e. Igbo gba te so e ngun mo so bi inu church la wa pa ti ma ko jade live band ni mi eni kon church na la ko lo se ta ku choir lo be se riwa e na la se lo korin be but later people started inviting me not the choir there anytime church has program of course we go with the choir but later and that jade abalo ise tabalo baba to bi wa lo mo ni so the date on lodging ko and he has his own band too so
0: yeah baba ton wa lokere lapa ben abi ayo wa ah yes ni kini riri yin gangan ni enu se ile teyan la yi te mo pe lagba te ti gba se o deru ba yin gan te le pa de lai lai
2: mi to ti sele ri
0: lenu se o be ni lenu se ile teyan la yi to deru ba yin te le gbagbe
2: lawo ko mi ni paro fun yin e report ati bi
0: emu bi e ka bi meji nbe
2: e ti be a gan se bu ko ya mi lenu tori ero nba mi papa to ba ti je lori oro se wa ta yan laye se bo rin ni olodun de fun wa sugbon awon circumstances to ro mo ise ta nse socially taba jade fun live band boya lo si odiri melo la veka atorisirisi odun kan wa ta lo korin ni onoyan
0: ah onoyan ha ya awon adugbo nla le daruko yen mo n gbo sa
2: se de mo lara challenges ta ko face nigba te mi jade fun live band ni pe thank god ko ma believe gbagbo ni wa omi adura ati jesus lo fi to wa dada. There are so many challenges. I want to be wa so fun wa pe ise orin live band ten se ise aye ni o yan gbudo dira yan gbudo jade ko dara awon to sun wa to ni se ka mu e lo jebu tori pe mo jebu ni wa
0: so pe eyan o gbodo lo si ru oran yen ko ma ni bi bate ifupa kankan
2: se de ri njo yan awon ta jo logo nse omo mi oponu won enikan le ku sise so later babo eni ati babo olomo boyo ni issue o nkan kan sele so mo suggest bi ma kan fun won we kan ma worry oni moto ni babo olomo o de ma address dada bi o gba tin ba reason ba koja lodo e o ma address do n gba owo ticket lo to sugbon dress na yato si just
0: awon ma mo
2: ehe then lo tun ma soro ku e mo pe o ma cho de mi mo boyo ka bi sugbon ku soro bi en ti o ka ri bo je approach mi lo wa ni nkan bye bye lo sele mo ni a ma wa se as by na o de tan lo opo ta ba ri kan a ma juru
0: abe mo ni
2: inu wa ma dun ni so mo la ma se fele kolon borun ke fele oga won igba e ko ti idi chairman boyo se sise so awon ni social guest ni mimi ba so baba olomo fun ara e ti so fun mi pe ko si owo le fe anybody baba oun ni olu ode oran yan ìṣe bílù wọn tún ti máa sanwó lẹ. Bàtà ṣe tán lóòótọ́ náà wà lówó fẹ́lẹ́wà rí díẹ̀. Kémi dẹ̀ ṣe tabarán ní iṣẹ́ olóka fi tọmọ jẹ. Ìbàtọ̀ béèrè owó ẹgba ìwọ̀nba díẹ̀.
0: Ẹbí tẹ́ ẹ ti kó mílíọ̀nù kúrò.
2: Lọ́ba ni ókéré kẹ̀. Wọ́n ti ní a máa fún yín nǹkan kan. Èmi mo ṣe tọmọ Ọlọ́run, ìyẹn ló bí wọn ní pé ta ló sọ pé àti bá dàrú. A tẹ̀ ti fẹ́ kọrin tán.
0: Ẹbí tírì mọ̀ ń bọ̀.

0: Hello, oruko yin sir. Olorun lo ba wa to. MP3 ni ka fun ni charge card. Number meta to pari number yin sir.
1: Ah, o te ko de kan le o. 324.
0: Ki le pe?
1: 324.
0: 324. Mo ti mu eje ke lomi o wole. Hello.
2: Hello, e ka so.
0: Yes, ma oruko yin ma ibi te tin ba soro.
2: Adewumi Adebiran Latelebu.
0: Number meta to pari number yin.
2: 793.
0: 793. Odi meta ben oku meji. Hello.
3: Sir.
0: Yes ma, oruko yin bi te tin ba soro.
3: Adeleke Suliya Latamuloko.
0: Number meta to pari number yin tori akoko.
3: 5735.
0: Ki le pe ma?
3: 57
0: 35 motimu e je ke lomi wole. Hello.
4: E ka san sa.
0: Yes sir, oruko yin bi te tin ba soro. Oruko yin bi te tin ba soro.
4: Eyi ta ya lati je riko.
0: Number meta to pari number yin Olorun lo se o.
4: 406
0: MP3 noni ka fun yin ni recharge card yen e se gan sa amon lore e se gan sa amon lore.

Ayşe. Bamin. Genera. Koniti anla. Ebe nkwara. Oni kashishe. Mofena baba yi. Akoko logun awon baba yi na wan se kini. Won o sole. O tun da koko kan. Se mo yi pe. Beyin o ba soro. Eyan nilo lati le fi ara re se apejuwe. Keyan to le soro ko to le korin. Ise logun ise. Emo yi pe eni be kin sole rara. Sugban kan eni to ye pe o nsun, o nji to wa so pe ise logun ise. Eri mo yi pe ko bara won mu. E wo nti mo so ni jejo. Mo ni to ba nsoro yi pe ka sise. Awon kan lo je pe won sise bon se mo nboju wo yara ko kan ka kire. O tun boju wa ninu ko lo yi. Gawa. Ade Damola. Ise on na logun ise mo ma feran ti baba yin so mo feran re dara dara mo feran re dara dara nitori pe ise on na logun ise beyan kan ba njuwe wi pe o dara ka sise bohun na ba wa jole e gbo bawo la o se so bawo ni o se je e wo Aisole wa la won na tun se gunle lori eto ni ti osan yi eto ise owo Eko le ni bi gbogbo bi te tun tin gbo wa ni ti osan yi mo mo yi pe e gba nko yi kuro ni ikoni West Radio 89.3 FM nitori pe konga agbon magbe to kun fun mi ogbon imo ti oye ni e tun tin wa nbe lati tun se kini lati tun gbo wa iriri mi o na le gbo tan lateno Radio Evangeli Eto ise owo o na lo to gbinaya ni dede agogo meji sagogo meta be se ma ngbo se tun ti wa nbe

A wall of water ati moslami ni e ton wo lu awon agba awon ile ati orisirisi agbegbe nibi ti video mi na tun ti sapere awon eyan to wa lati egbe Nepal yi ele ti kaluku nsa asala fun emi re sugbon omi o lapa omi gbeki omi o lese omi gbeki lo o ido mu aye mi omi gbe won lo mi ti se ose gidi gan lagbegbe o ki olorun dakun o ba wa yanju oro ye ko ba wa fopin si a fogun mi yale nibi kankan lorilede agbaye won ni ka won to ku na o keko eyin te man dale soti agbara eyin te man dale sinu gutter eyin te man dale

Monte awa waju pa papa. Kini kati pele ibaye lori eri atori. Omogun adukare tapo pa babare ni Anambra. A 20-year-old man ti an pe ni Pascal Odogu. Ona di fesu kan. Wipe o pa babare eni odun merin dini ogota 56-year-old father. Pelu sa dalele abobe. Nijoba ibile idemile ni ipinle Anambra. Won sa ko jopo re wipe afurasi na on lo attack baba re pe lada lona ofun ha on the throat. Hey Jesus mi o lojo isegun Tuesday to si lo jump baba oni baba sinu yara kan o si sa asala fun emi ara re iwo n sa asala iwo n sa ere iwo n sa lo a Olorun o mo. You can always run, you cannot hide. Odogu yi lowo pada te iyan wa awon agbofinro ni pelu iran lowo awon molebi ati awon olugbe lagbegbe to fi ma awon vigilante ti won pe won ni won bere sini sise wonu ara won lati fowo ofi gbe omo yi o ti se ntenikan o seri o o di dada koju re o di ntenikan o riri mo se ni ganran ki aban fire service ile se panapana ni ipinle Kano. One of those lawkunrin kan to wa trapped nibi to tin gbiyanju ati save ka wala de kini ka ti pe leyi bayi o ba arakunrin kan to lo fe do la ma lu lo na lo ha

0: Arabuma.
1: Mr. Abiodun, I expect in you. Eric pe e sha mo pe agbala meji la ninu loto yi abala akoko abala oro si ti mo ra gbe yen segbe kan tori pe mo fe je ka yanju nkan ta ba fe yanju leni ka ma gba wara wa lakoko tori e na brother Abiodun ejo bi te ba wa an expect yin lowo bayi ejo an expect yin okay
2: mojo talujo ba ti suro lati fi lo si badan lo de sokoto gbo africa country sey lu oba won so pe buji
1: abi ka se bayi ni ko to di pa pe number yen sita gege bi nkan ti brother Abiodun soro le lori ni ose to koja gege bi awon kan tun won la won se mo pe won so tan life won won so ta ye won pe nkan bayi pe awon ni ipenija oju so ipe ipenija oju ta awon ni yen pe a wa bere lo won pe ipenija oju te ni yen se bo se bere niyan lati kekere won wa ni rara pe ko nse bo se bere niyan ipe ise awon je eni to nwa oko ehn awon to nje awa oko so to nfi oko to fi npa owo to de fi won ni nkan ta won de fi ba wo niyan ta won fi ntoju ara awon ton sha so won nigba to to stage kan awon sha ri pe ta won ba nwa ko nigba mi oju awon ma nshu oju awon so awon wa pe ki lo nsele pe gba to wa ya ti oro yen wa san awon sha lo si ile iwosan pe gba ta won de ile iwosan igba ton ma koko
3: won ko ni ko si nkokon to soju
1: ehn won ni ko si nkokon to se oju yen
3: pe ko a year later
1: won ni odun kan
3: sira to pada
1: ko to di pe won wa pada lo si ile iwosan won nigba ta wa de ile iwosan won wa sese wa so pe nkan bayi lo nse yin o nkan bayi lo nse yin o won ni won de juwe pe ka won lo ra ogun kan ni igba yen pe ogun yen lo ma sise fun be so igba yen won da se won lowo po lowo awon ni
3: won ni ko awon tete rowo
1: ehn won la awon tete ri owo ra ogun yen ni igba yen won ni bawon ode se tete ra bawon o se tete ri owo ra ogun yen nigba yen won ni be yen ni oju yen se kini lo tun wo sisi lo tun se kini se so won sa se so niyan pe igba to sa de ipele kan awon sa le fi oju yen riran mo ba won wa wo pe ki lo nsele ki la won fe se edi to tin jade to tin foju mejeji riran to tin sise to tin pawo sapo to fi n bora e ko wa deni ti o le riran mo edemo eni ti o le fi oju mejeji riran ko le ko se bo se fe wa oko oju na la fi se kini la fi wa oko la fi se gbogbo so o wa ni ohun sa wa pe ore ohun kan ni le se bredi
3: beni
1: pe ohun sa lo si
3: nilu oyo
1: nilu oyo pawon sa lo sibe pe bye pe ko ti a to n ba ti n sise die won a ma ri change die fi jeun so nigba to n de be on fo awon bi agolo to ma mi se
3: bredi
1: won ba won nu won se gbogbo e won sa n fun awon ni owo won nigba to wa de ipele kan won ni ile ise yen ko le ko
3: osise function bi ti tele
1: mo ko dagba bo se ye ko dagba so ati ma sanwo fun awon osise ipa ti kun ile ise yen so o wa awon la won ni lati kuro nbe so awon o le sise kokan mo bayi o da pe oyo yen run la won se wa bayi
3: won nibe la won se wa pe bo ohun awon ka won kuro nibe
1: won lo wo awon ka won kuro nibe

0: atunti wole lewere prof
1: bene o ati de o
0: atupele wolo
1: alawo se o
0: ayo ru sokale wa oluwa o seun
2: mo fe sokale ale turereje ise owo re ko di baje ele
0: to eyi da fun wole gbogbo en te loyun ayo le bi o
1: ame o
0: eyi te si ti bi an olohun ba yin wo
1: ame olodumare
0: iya o ma ki o Babo mo na se kini o.
1: A pe
2: o. Titi la o ma yi o ni bu ore.
0: To. Awade o. Adesowo. Adesomo. Adesa ko baale aro. Prof o oju mi pa.
1: Abi o.
0: Ma wo mi loju loju bi.
1: Oga eni le yan wo loju tele.
0: Ke lo wi?
1: Oga eni la wo loju.
0: Eh?
1: Beni.
0: O ton fi ja lagbe.
1: Awon tun fi.
0: Eh, prof. Asiku dile baba wa kan to.
1: Oh, be ni o.
0: E mo nbo. Nbo na. Mo fe bere bere kan ba.
1: Okay.
0: To eyin eniyan wa nile e ma fi nuro ibere yi. E ma fi nuro idan re bayi o. Kini o? Omo ilu Ibo ni Oloye Alabi Ogundepo. So iba Olorun iba eniyan iba omode iba agbalagba iba okunrin ati iba obirin o iba omode o
1: iba awon agbalagba
0: Olodumare iba re o to atun bo si ori to to ni niyan atara won tin polongo re ile mo wa ti mo ngbo na pe en ri lo wa lori eto ni nfan re re
1: ka bi o
0: en loruko olotu eto wa ti omo ni yo mo ni de Alagba dida mo lo loye de
1: abo
0: olomi yi
1: eh
0: nda n wole were o
1: ben
0: eh yawa emi ati oluku mi lori afefe prof abeko eh nto eh alaafi afe ni lawa on west radio 89.3 fm alaafi afe ni on lawa nbi awon eyan tin pe won tin pe e mo ti pe bo n bodo ni de Eh adukọ ni owo Olorun.
1: Olorun so.
0: Ba le bule sale sile wiye. Aki igi wa wa ni Alagba Ayo. Emmanuel Ojo. O ki gbogbo awon loga loga.
1: Patapata.
0: Lati bo.
1: Lati titi de enu loro.
0: Bi asa prof an enu. Gbogbo eyin te wa lenu loro gbogbo yin na laki o.
1: Patapata
0: de ni. Ati ti si o atawon to si wa lenu se lowo lowo. Eh atawon to wa on television wa na. Ki won daada
1: pe
0: eh e ku le o aki yin e ku le o ko pe an ku le.
1: E ku le e ku afomo ni yan se o.
0: Aki mama wa daada I generally open like
1: that. Mama toko wa jono.
0: Toko wa jono. Olo wa ola e aboja gboro gboro. I mo se ma wi. Mama wa Lillian Ademasi Akinyin pe ku for me se. Eh prof da ko re ka wa
1: be. Oruko mi ni Professor Ademola Adesokun.
0: Oruko temi ni Aflabi Kinde ku baba ni yo afiju olowo ori oko yen funju 13 reti lata ore.
1: Eh Arufilabi Anreku.
0: Arufilabi Anreku. Eku egun ewo ni ko se fi wi na.
1: Ami. Eku gini ka pe na
0: ah prof
1: imagine la mole
0: o maje la mole o ba ku eku bi eku ta ti pako
1: ayo
0: tabi ko do pe to yi
1: okay o
2: ise owo re ko ki baje ele du mole titi la o ma yi o ni bu ore
0: to atude sori eto lojo tini eh bi ati mo nse bi ati mo nwi eh mo so fun wa mo ni pe mo ti gbe bere kan sita yi pe eh omo ilu Ibo ni Oloye Alabi Ogundepo 0916 893 1000 0915 333 4 893 alagba en ri mo ki o ku from bangbe en bangbe hello
3: Ekweto
0: yo da fun yo ko yin bo e tin pe o
3: Prince Adekunle ni lati
0: gbeda Prince Adekunle lati gbeda yo da fun yin eh omo ilu Ibo ni Alabi Ogundepo
3: omo Saki ni baba omo on try gan ni da mamta
0: Jala ni won sun. Ese o alagba. Lati prince lati egbeda. Ese mo dupe.
1: Ese o.
0: Ibere kan tun bo tun tun bere bayi en ba tun mo ni o tun so fun wa o.
3: All right.
0: alagba ogudepo awon na mo si lebora prof o ya da ija labule bayi
1: e kuro le gbogbo ilu ibadan oruko ni e je ki n koko rora salaye tori oruko ni mu wa
0: ya salaye we le nje
1: awon oruko kan wa to je pe opolopo wa mo tun mo so opolopo oruko yen wa n bi bayi tori awon olorin ati awon onilu onilu ayeye nbe loto onilu torisa nbe loto opolopo awon lo nje onilu ti orisa
0: bigbin
1: onigbede kankan ati bebe lo ilu ayeye ti a nse laarin ilu so oyan o tun yato
0: ta ma fi
1: sale alayan alayan de
0: anyawu mi anwale ore mi kan be anyawale oni bale onu loyo state patapata
1: anyawale
0: oparinde
1: onilu ni je oparinde
0: oparinde un eh prof se ke si awon omo le olori so oko ni njo pani
1: onilu na ni
0: amulu na njo pa tori in temi mo ni pe awon ilele olori sa oko ani mo sa bo so mo ni opa opa san ya opa se kene kan opa se kene kan sugbon to to awon a ton fi mo kun na nu opa oda mo gbo lo
1: leyin gba na awon kokon nbe to je pe o ko orisa ni
0: be ni
1: elomi o mo eto mo akala akala
0: so tu mo akala fun me akala fun gbogbo awon ti n gba
1: o ko orisa la ni Obatala.
0: Obatala.
1: Ben. Ala funfun gbo. Bo. Niti Obatala. En to ka ala.
0: To ka ala.
1: Ben. Aso orisa ni won pe ni o funfun bi ala. Bi ala. So oka ala. Ehe. So aladokun.
0: Aladokun.
1: Ben. Oko orisa ni. So ati bebe lo. Ati salako.
0: Salako prof.
1: Oso ala.
0: O fi ko akala to bi tun so kawo eyan gbo
1: akala itumo ni oruko orisa orisa obatala ni
0: bi oruko da pe ogun se kini kan ko depo ni isin ni na po omo ologun ni amo ologun ni depo
1: omo olobatala ni je akala
0: obatala
1: obatala
0: mari mari ti mari omo
1: tun lo man je be so alalade baba kan be ni ikirun agunbe onile obi baba aladokun omo obatala ni won idile olobatala ni
0: aladokun
1: be aladokun ton gba professor pella
0: be ni
1: ton jo pe dan gba kan ti baba
0: ton jo fi gagbaga
1: ti baba fi agba han professor pella wa
0: nigba na
1: Baba professor pella o gbe keke sori table o bere si gun o de gbegun kan si be o de gun keke titi wonugo baba n wo ran
0: aladokun wo
1: aladokun wo n wo se gbogbo pa gbogbo dan patapata baba n wo ti baba lanu bayi ati go ati keke o
0: iwi lona fun
1: baba ba be gbona le won ba bere si do bale fun baba baba ejo
0: e ba wa po
1: baba ba po baba wa professor pella
0: sile
1: baba professor pella oba gun keke jade nugo oba lodo bale fun baba gbalaja pe nkan ju nkan lo o
0: se raye kan prof se pe awon olobatala
1: awon
0: ni nji akala
1: be ni akala tabi salako
0: salako
1: be ni aladokun aladokun
0: aladokun
1: bẹẹni alalade
0: alalade
1: bẹẹni
0: se ri pe e tun ri ka bẹẹrin kan mu lọjọ toni e tun ri mu o afi asiko yi la fi n se idaro eni wa rere to lọ ere pe lati bi oṣu melo awọn eyan wa san lo san lo
1: ni lo ni be
0: la ni awọn onimo onigege n lo awọn oni olo olo na ri o
1: n lo lo yi o
0: ta ni o pe ohun o ma la bi ogundepo
1: e ma gbe ma gbe iwo ma gbe iwo iwo ni ko ko ni ko ni bi re gbogbo eni to gba waju lo ni bi lo ma gbe iwo ebo loju lagbari awe to fi wa
0: prof o ti ri nti mo ko le ti mo fe bi oda leyin mo gbe won mo fe ki enikan lati le ko pe wa kọ́dẹ̀ fún wa ní jíǹkù kan tí bàbá yìí ṣe láyé ìgbà kan rí ta máa ń gbọ́ ọ̀pọ̀ o
1: rẹpẹtẹ
0: rẹpẹtẹ lọ́pọ̀ o. ọmọ ọba láti ẹgbẹ́ dá o ti sọ fún wa ẹnìkan òun ló tún wọlé ká gbọ́ o. hello.
3: hello. ọ̀gá Adékúnlé ni.
0: Prince. Prince Adékúnlé.
3: Ara àwọn jíǹgò tí bàbá ṣe. Káì má gbé wọ́.
0: A ti sọyún. A ti sọyún. Ẹ sọ mí.
3: Máńtà ìyẹn láti omi tí bàbá kọ́ ń gbà máńtà yìí.
0: Ọ̀pọ̀ ọ̀pọ̀.
3: Ọ̀pọ̀ máa rántí máa rántí fún.
0: Ọ̀dà ò ti gbọ́ ẹ tún pè padà ńgbà náà. Bàbá yìí fi ohun dára nígbà mi tí ń pè ń tí ń fi ohun dára. Eré a máa ń wéré kan gba àkíkà ìjálá ni wọ́n fi máa ń ṣeré yẹn. Wọ́n máa ń sọ ọ̀tàn oríṣiríṣi ni wọ́n fi àkíkà ni wọ́n fi máa ń sọ. Wọ́n sì máa fi ń kọ́yàn lẹ́kọ̀ọ́. Bírú àbá ẹ̀ bá wa lọ nílẹ̀ báyìí tá a bìra wa ni pé ẹ̀yin tó kù ẹ má ṣàfira o. Ẹ mọ́ ṣàfira èdè Yorùbá gbọ́dọ̀ parun o. Ǹtẹ́ mi mọ̀ lèmi ń ṣe yìí.

0: money is yom de lumbategon fabo wo.
1: West Radio 89.3 FM. In Korea ti profi.
2: Mo tun fe soro kan. E je ki awon mo wa o fun ojo tori Olorun. Ko ma ri pe ngba ti baba lo tan. Ah. Pe baba mi gba uso mi o gbo nkan kan. Ngba ti baba ba lo le to ma ran ti ohun ti o ye kese. So ba se nsoro ye yan mo wa e ma ko se wa o.
1: E ma ko le o.
2: E ma ko se wa o.
1: Be ni.
2: Bi baba Yusuf Olatoje ema oni ema ko se wa gbogbo oro ta nko sile ta nso sile la fe ke yin o ma tele ke ba le la lu ba re ka o
1: se din gbo awon agba ni so fun yin Yusuf
2: Olatoje
1: ajawo baba won ni se abi ba ma sa yin
2: ben
1: sugbon
2: ko so
1: sugbon egba ni won
2: gbe egba ni won gbe
1: na gbe dagba
2: ben omo le aye dun ni baba
1: ani baba legba
2: baba legba
1: ma sa yin de
2: omo lo Christian baba
1: ben
2: awon egba lowo won wo ka pe bi ko won ba le ma ba won se re kan ma won ma pe won le le omo le aye dun ni baba
1: baba je baba baba je Yusuf
2: baba nje Yusuf
1: lati ri Joseph
2: ben
1: baba si Yesu ya ogomo
3: wa yo kuwe o
1: adupe lowo olorun
2: olorun se o
1: laipe laji da lo si alo polowo oja ta ni ka wa bo si bi abala keji bayi enri odowo re gbegbage odoja
2: odowo re amulele o

0: ewo ni o padanu won agba mefa to lo soko won lo sode marun pada wale ewo agbawo lowo ara so to ra so ora so de nu won
1: ti
0: o wale nu won o oda baba je pe yan paka so ni e wa gbo ile ngba na ile omokunrin dara ko lona ile omokunrin dara ko loju ona omokunrin wo ki loruko omokunrin mu yen ni pe ile omokunrin wo ni to dara ti o lona ti o loju ona

0: So nipa ya bosi abala abala tu b nyeni aloi aloto ni tan tutu ni egbe ninu alo mi tun ni dale lori japa ti awon eranko ye jọun nilu kan odokoro fun igba pipe e mo pe toju oba ti ro omi o se kini o omi o won bo mi se won be lonje o tun won ilu ta n wiye opolopo awon ranko lo n gbe be kini wa nbe ekun wa nbe irin wa nbe igbin nbe nbe amatekun nbe nbe japa nbe nbe won sa po ni ye tu gan ati agufon gbugbu won lo se kini agbonrin
1: lo wa nbe
0: lo po nbe gbugbu won yi awon omi wa won lo o mu won lokan bi mi de bi pe elomi gbe oke egun laya dojo kan awon eranko wo titi pe kina fe se bayi ni an ba ni eje pa gbojo awon eranko jo ni an ba ran etu obije elese owo ogbeke lese fowo elese na etu ni an ki ba ogbeke lese fowo elese na owo na gbowo elese te we te gesi ni ba mo na to lipo lese lo ba gbe ago lo ba kakiri lo pe to gbogbo eyin te n gbe lu ipatapata o eh ipade wa lojo bayi ni bi bayi niwaju gbogbo boge ba tojo ipade pe gbogbo won pe be lo ba bu gbogbo babia gbogbo won po lo bi esu won ba mu kini won fi jo alaga oni won fi ekun won fi je gba keje o won fi rin je bale gbogbo won patapata nigba ti won yan awole won yi tan e ti japo oroye je ta ba ni to eyin eyin buku won won yi o ma ru bi e se en lapan le kankan e wa muru kini e bi nje laga nbi ti mo wa e merin e bi nje ba le nbi ti emi o ni e ba yin se lo ba yi kondu lo ba ya mlo gau gau gau gau
1: ko ba won se pade
0: ko ba won se pade mo ni ba nlo o gbera ga oni won o bula fun en ti o ba de bu ola fun ohun e wa lado ohun e se ni ete eni waju lohun ta ba se gaba gaba gaba gaba la ba so en ton emi ti lan temi o ka sa ti japa yese ni pade ba bere kini ti se laga won doko soro oni to eyin ara mi o mo dupe pupo lowo yin o papa julo te se fi mi ja laga apade yi oni se be ri enikan nu wa gbala pejo afun gberaga ni wa nna ti si kuru kese ganti nna ti ba ti an lohun o n gberaga eni gbera ojo kan ti gberaga re ti o si le mo ki yin pupo o e ku amara ti ojo ti oro e ku awon omi oni to ba ya akuku bo lowo awon omi yi ba ni tu eyin eyan mi gbogbo o ye ma mu abawa ati imoran wa ta o fi ri omi ta ma fi ro mi mu lu yi agbonrin loko fe oni alaga ati gbogbo ijoko oni mo ro pe ko so nta le se lori oro yi ju pe ka kukuru bo si ori sa omi lo ba ba ru bo sori sa omi yo fun alomi bo di soro ti e ni to dake bayi ekun gba keji o lo n faramo n to wi kiti ba beta gija o le mi o faramo n to wi mun okoko juba alaga na o fi ruju won o yoru fun gbogbo won patapata mo juba yin o sugbon amaran ti an mu awon emi o faramo o kete o wa mu mona wa oni mona temi ni pe gbogbo apata la lagbara e je ka lo be ibi odo wa to ti ku e ja lo tun gbe ba ba tun gbe omi o jade nbe ba ka ma lo rubo fe nikan owo da ta e ru bayi ra ta je pe opele yi bale ko ma se kini
1: ko ma lo won
0: ko ma yanbo kilo wi
1: kole se ma yanbo
0: ye yanbo ani ikun meji e ni ai abile kene
1: o te to kwa to kawo kun
0: do kana kwa ati kene kan to soke leri o ke teni rara gbogbo wa lajo lo je ka lo si si kara kara ni be gbogbo won ba gba si denu ah won ba yin won ba o kare lai ologbon nu won ba ne to ba lojo keji gbogbo apata e ja pade lojudo wa nkan la tutun gbe ile su ile mo gbogbo won bara won lodo won bere si gban won bere si gbe sugba ijapa ko mo wa o japan again oi japan e kini oni gbogbo n ta lajo n da yin n dajo oni okan ni kan to mo le n dajo abi nkan gbogbo n te da ta ni o gbe won sa gbe prof ni an ba gbe n ta nwi ni an gbe odo ta nwi won gbe odo odo ijin n ba bere si yo mi nu won dun won ni ewa eja tun wa njo keji torodo yo ti jito ngba to di jokeji won tun wa babe won tun gbe o won gbe gbe gbe ni an ba kan lagba lugbo mi o inu oni kaluku won nu pe to abolowo abolowo won o mi a wa mo ro mi mu bayi

0: Ekaabo kwada sori to yi. Wells Radio 89.3 FM. Ikoni akoko fun gbogbo malebi ni ipinle Oyo. Abala akoko lori eto awari fe ona lemi ati yin bo si bayi. Abala akoko lori eto awari fe nibe lemi ati yin bo si bayi. Labala koko ilale to ni odo awon okunrin ni ibere yi lo o. Ibere nla kan lo wole si odo mi. Ti ma de ma bere nitori pe o to kemi ati yin o jo joko lati bere ibere yi lowo ara wa. Nipa pa julo fun okunrin. Engbo won bere won ni kini di ti okunrin o le ma soju kokoro kin kuku n sokunrin nikan lo n soju kokoro kin salaye daada sugbon ma la mo ti je pe nkan to eni n so pe okunrin ma n se mu le gba mo le so tenu bayi pe atokunrin atobirin lo n se Buti eje pe iwa ti o to, iwa ti o ye ka ma ba laarin ara wa ni. Sugbon arabirin so pe kini idi to je pe okunrin a niyawo to da nle a tun ma soju kokoro nta. Arabirin ni ngba to n bere lowo awon agbalagba kan won ni ati atayebaye lokunrin ti n tun wo ta se ti bi se bi bi se tohun. Engbo kini di ti okunrin fi ma nsoju kokoro se abi mo ni abi iwa ti okunrin kan ko ji lojo kan to na wo pe ko n bere si nse kini di ti okunrin a fi ni iyawo to rewa nle iyawo to mo na da iyawo to mo wa wu daada iru okunrin be e ti wa ba nta to tu lo rin nbi kan lo rin rin oru tu te lawon omo kan tu sorisirisi to wa nta nsin
1: kini baro fun yeye o baba
2: kini baro kini baro kini baro
0: kini di ti okunrin fi nsoju kokoro odo awon okunrin ni ibere yi wa lale eto ni o itori kemi na ti robirin ton wuru wa bayi daada Bo ti e je pe to ba bo si gboro ati soro tokunrin lo da pe o ma nle waju. Oniyawo to da nle. O mo wa wu daada. O mo na da. Sugbon iru okunrin be e tori to nwo ta ki lo fa. Se wa bimo ni ibi ti ibere yen wa gan niyan. Awon kan so ke gbogbo okunrin bọlọrun se da won niyan se be ni eyin agbalagba te n gbo eto yi lale ise be ni se wa kan to je pe omo okunrin laju o laju o

ma se o arakunrin yi ti fi tipatipa ba arabirin yi lopo o beni arakunrin yi o ti fi tipatipa fi ba arabirin yi lopo o arabirin ni ohun so ikun gidigidi gan ni beni nu bi ohun ohun o ti e mo bi to won ya si boya ko ya so tun tabi ya so si Oni lọpọlọpọ igba ibinu to n bi kin se si arakunrin ibi ko se si ohun Ah o lo mi Aso mo nkan to n wa o de lo mi Arabirin ni lọpọlọpọ igba ti gbogbo ironi yi de ba ohun o wa lori bed nbi to n joko si Ibi to ohun tin su

0: Hello, Ekale sir. Yes, sir. Afa, lati oke ayo.
1: Ajawo bi o ti Afa.
0: Eh, ah, e de phone ji Afa lati oke ayo. Era baba.
1: O gbagbe mi ti mo so le na. Ko jewo.
0: Ko jewo.
1: O so fun oko le.
0: Ko so fun oko e.
1: Oko oko mi.
0: Ti
1: pe o ti ta ti pa se meke. O ti ti pa ba o. O so fun oko lati bi mo.
0: Kosi wala baba, e shungo sa.

0: 0916-893-1000. Tabi 0915-3-4-8-9-3 0911-3-4-8-9-3 Onjo kbo ti afi Kini ki arabirin kini ko se Shomo to mo bi ti wa wa si bayi Abiyan na ko lo yeyan lo rorun wa be Odun de ti gori odun ojo ti gori ojo hello e ka le o
1: Ele sa o
0: e ka le sa o
1: Ogbe ni ase
0: o Eseun ko baba Eseun ko sa
1: Se wa mo ti to ti Olorun Ye awe ni na tori ti le ni baba O je pe the same problem to be na ni ni okunrin to se papa le yen na ni. Ko je pe jo to un ba gbe ra lati wa omo yen lo ni yen na ma wa yen na ti wa lo. Yan lo no no e je ma wo.
0: O da.
1: E ma ti reconnected. Yes.
0: Hello? Hello, Ekaleo. Hey, Queen Etiri. Hello, Ekaleo. Mrs. Akiala?
2: Yes, sir, yes, sir. She let me on come and do that. But I think HIV is not low for often pain on the air for life. And this talk, our parents, I know it's been there for a little bit. I'm back for the one. So, go back to the DJ. Go she leave you.
0: Nigba ti mi wa nle eko giga mo lawon ore obirin tawon obi won ode le eko giga odun marun o de beri boya color blue loju orun ti be aboya lawo dudu won mo o de se nsele disin yi daada koda ngba na lo ti ma nye emi na lenu pe bo le yan se wa nle eko kan tawon obi e o wa wari Ojo tele mi se graduation lawon obi e to wonu ogba bi to ti kawe ri. Mi do bi mi ile bi be mo ti do bi mi ile bi. Sugbon korita tele yi o ti lo sagunbani ro. To agba na ti de na niyan abi. Ṣùgbọ́n bo ni o wa ọmọ yìí sí. Ó ní táwọn òbí òun bá gbọ́rú ọ̀rọ̀ yìí ó lè ṣekú pa wọ́n. Bó ni ó ṣe ṣe, bó ni ó ṣe sọ. Àṣírí yìí ń bẹ lọ́wọ́ obìnrin yìí tí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n kọ ẹ ò mọ o. Hello.
3: Ekaleo.
0: Ma oruko yin ma ti bulletin pe wa.
3: Mo tra gbe lati apata.
0: Lati apata Ekaleo ma.
3: Yeah. Ah iru si o ba yin ti sele si mi ri, amo nkan tun ma yin se lati bi omo yen sile. Bo si se to oko se, ti gbe omo yen sile gan ni bo si se oko. Iye ko se so fun iya re, ti wa ti to mi baba re. Ko tele so fun iya re. Koda, bi awon ni awon o ma fani o ma le ni o ma se rogan ni o at least o ti o ma pada ba lo ti ma so o ma pada kuro lojo bo o ma o ta di ma mo bo o si lo mo din kan to ya ko se ni isin ni pe bi a ko pada lo si le ti o gbo mo ele si ko salaya re to wa je ile ri omo won be ku ru wa le re niyan be o salaye ibi ti ko le wa ibi ti enye le wa so o ku ra wa ma yan ri ni o tu wa wa ma yan ri ni o ko o le ri omo bi o
0: o lagbara
3: yes sir
0: e shingo ma lata pata

0: la policía.
1: Jawama lole.
0: La la to baroke.
1: Gbogbo imoran to wole idariji ese lowo Olorun. Jewo fun awon obi, jewo fun oko, jewo fun awon obi e. Wate koleti ibi to gbo mo le si Olorun a je boya boya boya boya. Tori ojo ti lo. Oro yi ki n soro ana, ki n soro odun to lo, ki n soro odun to tele, odun to o ma se o. Ikonu awon to pe wa soro kan to wo to wole simi lara daada. A je eran ti pe ko si nkan to nje asiri. Asiri kan kan o pamo. Boya loju eniyan sugbon ki n se nwaju Olorun. Olorun ma je ka fi oro ara wa ka fi sari kogbon o. Oro loro lo dun gbo ba se jo gbo bayi. Isiti lele yi fun je fun awon obi o. Eje n tu fi asiko yi ma be gbogbo awon omo patapata ati patapata. Baba mi buru, iya mi buru. Lopolopo ngba ta kere ni won buru o. Ngba ta ba dagba o ma nye wa idi ton fi buru. Ranti igba temi kere o ya kawe e kawe e kawe e mo nka bayi ko deni to ni nka mo nka bayi ko deni to ni nka o adupe lowo Olorun bi ta kade ati bi ta tun ka lo e ma je asomo luabi wa nu o. Gbogbo awon obi e je ka je ore awon omo wa nkan kan mo tun ri ko ninu oro yi niyan. Ta ba je ore awon omo wa ta omo ba sasise a rorun fun won lati ba wa soro o. Wole gbogbo ile wa le kokoko e leju kokoko kokoko apa. Boya lati jo ko se ko iru e wo kibon o. Omo ba le sina ko le pada wale. Omo nina kuna anu bibeli gan pada wale. Sugba omo nina kuna anti wa onife pada wale intora wobi to wanle buruju. Nima dele pada wale an wobi e fa mora ni. Nibi ini awari fe, yo mati loli funto seto ni yo. Orok bon le o. Sugba ama mu unko kwa ijeji. A ma fi sari kogbon de ma fun won ni imoran. Loruko awon alase ati oludari ikoni yi ni mo ki gbogbo wa pe ase o. O se bebi se le pa yin to fun gba die na ni. Igba idera nbo eje aroju o. Fun ipolowo oja ti fun ikede e pe 0706840 7359. 0706840 7359. Ayo, Emmanuel Ojo is my name. Thank you for listening to the show. I shall take bra wari fe tale toni. Long ademi wasi atupade lose tumbo udaro.